kami ay kola na, buso kami ay kola na. Kilondolose su hambenami, dao yami ay kola na, buso kami ay kola na.